yebe bon de rose na nan bodu ni wi asim bi no e be ke se woma be su be su woma be no sa e be no u be na men tu me bi me te fura yesu san kakra kakra ya de abogwe nsa se wachi ye go su

rin po po po baba gbe to mo mo be gedan a ho ti mo be wa niyan we so da bi ro do mo gbo bo je po ro pren do kanji we ye do nu po nya mo hi po ran je duani hu ran pe fi.